0: XFM
1: Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
2: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Side.
1: Premium D3 maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus User Atong Paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggy!
4: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day,

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong show.

0: nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Melissa, nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
13: Exciting.

0: FM.
1: Turbo.
0: Pang pakusog.
1: Turbo.
0: Pang padugay sa away.
1: Turbo.
0: Doble ang kalipay.
2: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
3: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
2: Oh, sakto pre oh, naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
3: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Kwan sir, ning kalitra gyud og

0: up niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kong mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig madayonan ba? O araba may kwarta. Sus, sa tinuod yun ay ipikdibo kaayo ang Vision X Plus.
1: Vision X! Sulay ang kaipikdibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Send money abroad quickly and easily. With M. Luillier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag palagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
2: X. XFM.
5: FM.
6: Exciting! 95.

0: FM.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho.

0: Kailangan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawang D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat-burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Xanthon Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Xanthon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Xanthon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Xanthon Vitamin C.
1: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: XFM.
5: Exciting! Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Xanthon Plus Gold, kamao may ingon nila. Mori gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apa, sa dihang, sukan naminaw og XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bandi, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: XFM.
4: FM.
8: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Ang Latin Gas G-Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, ug sinaw pagayod ang tipasin ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G-Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G-Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kung kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig ka na. Right now, our teams are already on the ground.

0: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: X FM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni misis.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni misis nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagko na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: X FM.
1: Exciting!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa

0: sa inyong mga lugar. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Paguha dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
0: XFM.
3: FM.
1: Grabe naman ka-exciting, uy!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
5: Exciting!
4: Sun Thon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Boost

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
3: Exciting! Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan.

0: Elite sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: X FM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Daytong sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
5: Nak? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
5: Pero kanang supper,
4: sige, unsa man na?
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
4: Sige.

0: FM.
1: Exciting!
2: It's always your better choice in Jensen.
3: XFM, General Santos City.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 23 years, taga-Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
9: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Tilapia! Tilapia mo diha!
11: Uy! Miss!
10: Kuya! Tilapia?
11: Tilapia?
10: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
12: Kuya, daddy!
10: Ay, itilaban mo ko ni Moya!
11: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
10: Bastos juga!

0: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Wake up! Noya, lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
2: Ah, uyab raman na.
4: Mm?
2: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Unsay Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: FM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santo Blas Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.

0: branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Saman? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag agbalo akong asawa. Pag-ulan na ako itong ikasaban.
9: Ay, ano naman?
10: Isaw ko magunyang ang mamalansya. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Basco. Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Tayo na. Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Sana.
1: X FM.
2: Exciting.
1: X FM.
3: Ako si Licky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: na butika.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Balo garong, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Nananay, CCTV.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Atong paminaw

0: trika pa.
1: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: FM. Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: VisionX Plus. User, atong paminawon.

0: referensya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pahatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: ito niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blast Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold kinaayo ko.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting!
2: XFM.
5: Exciting!
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka. Kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
8: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pod. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Mubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako

0: klaro na kugmayo.
1: Kamudiha,
0: kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako di ay si Robert, kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Send money abroad quickly and easily with Emblu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emblu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emblu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santo Blasco!
5: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong iba natin na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
7: Exciting!
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Ex-Tebay, 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Sundown Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sundown. Maayo gyud, epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uyan pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata. Kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
10: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
11: Extel by 33 anyos taga Mako diay. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy?
1: XFM.

0: sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Jan Martney, 23 anyos sa Madang Mati. Nakapoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santone Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santone. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: Palit na kubra. Uy, bra.
9: Magbra-bra, pagka nga. Pura baga, nagkugtutoy nga. Maskar, magamaya ni magtutoy.
8: Wow. Wala, pagunin mo, no?
10: Nani?
8: Brief, pagka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: XFM. Music feels just so good. XFM Gelo Santos City. XFM.
1: Exciting.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Santo Plus
5: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
10: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
11: Kuring kinsa imong idol?
12: Si ano si Iggy?
11: Arnold Schwarzenegger?
12: Arnold Schwarzenegger?
11: Iggy on sa spelling daw ba?
12: Ay, kwan pitaw? Si Kitlin ang ako ay idol.
11: Si Kitlin ako din mong idol?
12: Oh, si Kitlin ako ay idol.
0: Exciting! XFM.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, AIM Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng Proof of Payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Sandown Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Sandown Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ayo, miss.
9: Miss,
8: papalit ako cooks.
9: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
8: Papalit ako, anabi.
9: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
8: Wala na. Di nga sa kong palit, miss. Sunda lang, ha.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: Santon

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Salton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Salton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Uy!
6: Wake up!
5: Hala! Ang palitag kwarto?
6: Gani, no?
5: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
6: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya kong itlog.
7: It's starting!
1: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health, Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Textel by 33 anyos taga Marco de. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Tagna, tagna, kitsa ko. Tagna. Tagna. Kanang, kanang. Gusto kayo butilap. Yagay, hulhul butilap.
6: No. Sige. No, no, no.
5: Kanang, permine ka turbo. Kitsa ni.
6: Ikaw lagi ni kumpare ba?

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
8: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dun yan. Wala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Onya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Sandown Plus Gold.
8: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Sandown Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Sandown Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Sandown Plus Gold.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin kawayan. Saday akong amahan.
10: Na, wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
0: Exciting! XFM.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA-approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na mabigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating po mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga papromos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo, mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, ano. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. Sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
2: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex.
2: Oo.
1: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
2: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Oo. Sobrang loading, ha. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Dok?
2: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie Tooth Disease o CMT, na ito'y isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after nun parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
2: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition yan na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara at ito ay pwedeng nakakaapekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function, ano? So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagko-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Oh. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, marapat po na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. No? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman mga kaibigan o pagkakaroon ng peripheral neuropathy. Ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheet. Myelin sheet.
1: O yan, yung myelin sheet mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
2: Shortage.
1: Ano? Short circuit. So sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila po pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po mga kaibigan yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon mga kasama. No? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath mga kaibigan. No? Kaya ugaliin nyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabayin po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc. Ano? At vitamin E is also very beneficial ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves mga kaibigan. Ha? Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan, ay meron po yan siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Dahil po sa mga taong nakakaranas po no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala doc ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan. Especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
2: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santone Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya mm-hmm. di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos o bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
2: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Mm-hmm. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
2: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
10: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
11: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
10: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
12: Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
13: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
14: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. So, epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
2: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Mm-hmm. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nagtake daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Mm-hmm. Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
2: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Pwede niyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano? Para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano? At panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
2: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung ating pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
16: Send money abroad quickly and easily with MLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
15: 95.9 XFM Jensen.
18: XFM.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Sulton Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Sulton Vitamin C.
2: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridyo ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sulton Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nag

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, TSL komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan pa ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: X FM.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Samson Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
11: X FM.
7: Vision Next, daghan ang natumangan.
12: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, ang gitumaran ako Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurad yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir. Oy, kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Vision X Plus capsule, kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
8: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
1: Exciting!
11: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
0: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: palitas abuntag.
1: Express palitas abuntag.
0: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Express balita.
0: Express balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Sugyot niya 802 million pesos alang sa mga school counselor ginuso tungod sa mga krimen sa mga tulunghaan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sabta sa batitong balitang lokal, gituuhang drug den, gay operasyonan sa kapulisan, droga o granada na recover.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita regional, 15 anyos ka estudyante nag-post og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan sa Valencia City, arestado na.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa balita national, EDCOM tunanawagan og usa ka guidance counselor sa matagsang 500 ka mga estudyante.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa balitang international, US nagpatuman og 50% nga tarifa sa mga produkto sa Canada.
1: Headlines. Headlines.
0: Samta sa sports news, Alex Iala ana-ana sa New York alang sa US Open.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa tong showbiz news, Angeline Quinto nag-debut sa bagong single sa 15th anniversary concert.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang extraordinaryo, pinakadako nga talong sa kalibutan na makita sa Estados Unidos.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Ano na 13 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga puno sa kusog ug kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian ug humot mamahimo sa mga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagtingkagol karon sa selda sa Police Station 2 ang 5 ka individual human nga masikop sa gipahigayong operasyon sa kapulisan sa usa ka drug den alas 9:20 sa gabi sa Purok Roberto Riverside, Barangay Labangan, Lingsyudan sa Jensan. Giila ang target sa kapulisan nga si alias Debbie, 42 anyos ka na puyo sa nasampit ka lugar. Kinsa man ang puso matod pang nasikop human nga makuhaan og illegal ka droga lakip na ang usa ka granada. Gawa sa target na sikop usab duha ka bantay o kabanay sa dinakpan o duha ka bisita niini nga gituohang customers nga nagagamit usab og illegal nga droga o samaong drug den. Giila ang laing dinakpan nga sining alias Angkoy, 47 anyos, alias Yoyo, 46 anyos, alias Monex, 23 anyos, alias Feli, 19 anyos, kapulos mga napuyo sa syudad sa Jensen. Subala ni Police Major Ari Noel Cardos, ang hepe sa Police Station 2, nga nakadawat silang report gika sa mga residente sa mga lugar nga ginagamit ang panimalay sa target isip drug den. Human nga dagang nagagawas og sulod sa panimalay ni ini bisan unsang oras. Na-recover matod pa sa panimalay sa dinakpan ang kapin kulang 60 gramos sa gituwang shabu. Lakip na ang 4 gramos sa gipaugang dahon sa marijuana o usa ka MK2 fragmentation grenade. Sa kasamtangang ginaandam na sa kapulisan ang kasong pagsupak sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang pagsupak sa RA 9516 kung paghupot og eksplosibo batok sa dinakpan.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: 15 minutos na nakalabay sa nasais mga katropa. Lugang pa sa itong mga balitang lokal. Kapitan sa Jensen nangayog dispensa sa mga kabanay sa namatay human wala sumala pagipaggamit ang ambulansya sa barangay. Ano ni dugang detalye si katropang Cherish Lighid, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Nangayog depensa si Barangay Apupong Kapitan Paulo Natividad sa Jensen sa mga kabanay sa usa ka amahan nga namatay human nga wala matud padayon na dala sa Balay Tambalanan tungod gibalibaran nga isakay sa barangay ambulance ning nakalabayng semana. Sumala pa sa maong opisyal nga nakigalayo na sila sa mga kabanay apan gitagaan una og igong panahon nga magbangutan sa nahitabo ay ha nila balikan aron hisgutan ang nahitabo. Kahibaluan nga nahimong mainitong hisgutanan sa dakbayan ang maong insidente human sa post sa anak sa namatay tungod sa pagbalibad sa barangay nga ipagamit ang ilang ambulansya. Gumikan dili matud pa sa kupang ilang gipuy-an sa barangay Apupong. Hinungdan na ulahi og dala ang pasyente sa ospital og mitaliwan. Apan una nang gisaysay ni kagawad June last siya nga wala gipagamit ang ambulansya tungod kinahanglan nga i-disinfect una gumikan gikan sila sa paghatud og pasyente nga dunay skin disease og tuberculosis. Luyo ni ini andam ang barangay Apupong sa paghatag og hinabang nga kinahanglan sa pamilya. Mga tropa gantos pa sa lain sakit sa mata, mag Vision X Plus na tungod hatud ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E+. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Samtang ano na 16 minutos. Anak na bay sa alas 6 sa buntag, samtang dugan pa sa itong mga balitang lokal. Nagpakatag og online threats sa Pulomulog, South Cotabato na tumbok sa kapulisan. Ano na'y dugang detalye si katropang Chris Legaspi, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Natumbok sa Pulumulok Municipal Police Station ang mga nagpaluyo sa mga alarma nga online threat sa social media sa Pulumulok South Cotabato nga mihatag og kabalaka sa mga residente sa maong lugar. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, hepe sa Pulumulok Municipal Police Station, nga gilayong gisuta sa kapulisan ang nagpakatag sa hulga. Human nga dali nga mikatag ug milabay ang pipila ka oras, malampuson nila kining natumbok. Nasayran nga duha ka minor de edad ang responsable apan padayon pang ginasusi sa kapulisan kung unsa ang tumong sa ilang daotang binuhatan. Hinoon, gipahinunduman sila sa kapulisan sa posibleng dangatan o kung unsa ang mamahimo nining epekto sa katawhan sa Pulumulok. Misalo sab ang duruha nga dili na usbon ang ilang gibuhat og takdang magpagawas og pamahayag sa social media nga mapangayo sila og pasaylo sa ilang gibuhat. Subli usab nagpahinom ng mga kapulisan sa netizens nga likayan ang pagpost og mga makaalarma nga mga mensahe hilabi na og dili pa kini beripikado nga mamahimong maghatag og kabalaka sa katawhan. Samtang Giawag sa kabulisan nga mamahimong responsable sa pag-post sa social media og hunahunaon og makadaghan ay ha mag-post og unsamang impormasyon. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santone Plus Gold. Alas sa kaysang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
1: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
0: Katapusan detalye na sa itong balitang lokal, mga katropa. Gitinguha karon nga himuong mas ligon ang tinubdan og panginabuhian ingon man patas nga kalambuan sa sektor sa turismo sa General Santos City og tibok Soccsergen. Kuma sa gipaigayon panagtagbo tali ni Lone District Representative Sherlyn Banes Sograles og mga opisyal sa Department of Tourism kon DOT Region 12. Ato sa courtesy visit sa delegasyon nga gipanguluhan ni DOT 12 Regional Director Nelia Arena og Assistant Regional Director Armin Hautea. Gituki og gituki ang mga estratehiya aron nga mapausbaw ang mga lokal og lokal nga destinasyon dungan sa pagreserba sa kultura sa rehiyon. Gipasali ni Banyas Nograles ang iyang hugot nga suporta og panayong pakigtambayayong sa ahensya aron mapalapdan ang mga oportunidad sa ekonomiya nga direktang makahatag og kaayuhan sa lokal nga komunidad.
1: Balitang Dukan, balita sa lokal. Balitang Regional, balita sa Regional.
0: Alam na sa itong Balitang Regional, mga katropa, ano na 19 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo akini nga prioridad kada adlaw at agig dugang suporta ang imong wellness routine. Inumanan sa pagtumarong Santone Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang Regional, balita sa Regional.
0: 15 anyos nga estudyante nga nag-post og bomb threat sa pipila ka eskwelahan sa Valencia City, arestado na. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanil Tabios. I-Express Balita Mo.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Nadakpan na sa mga otoridad ang 15 anyos nga lalaking estudyante nga gingong nagpost og hulga sa seguridad batok sa usa ka tulungaan sa Valencia City. Subay sa direktiba ni City Mayor Ami Galerio og Vice Mayor Cecil Galerio Fernandez, kauban ang mga sakop sa sanggunian og mga kapitan, gimo ang paspas nga koordinasyon og manhunt operation sa pagpanguna usab ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban og sa mga peacekeeping forces. Natultulan og nadakpan dayon ang maong suspek.
5: Makiksunan ang maong nagpaigayon sa usa ka dautan nga minsay katubitaw ang pagsulting adunay paghimuon nga mga kagubot pinagi sa biyolente nga pamagi diya sa atong mga eskwelahan nadakpan na karong gabi una. Sumasa instruction ni Mayura ngadto sa atong mga peacekeeping forces ug ingon sa koordinasyon sa atong kapulisan ang maong lakang giaksyonan dayon og karon pa lang gipaibalo kanako kaya ko may gi-relay pa rin ni Mayura amig Lido Galario ug ni Vice Mayor Cecil Fernandez nga kinang lang yun nga madakpan mao to nga itawagan ko si Ipe and then nagpalayo ang search or location sa maong tao. Ausari ka batanon pa 15 years old nga lalaking estudyante na nakaroon sa custody sa atong kapulisan.
4: Gikumpirma mismo sa 15 anyos nga estudyante nga siya ang nagpost sa maong hulga pinaagi sa iyang social media account na imutang nakaroon sa custody sa kapulisan ang maong minor de edad o gitunol na usab kini sa social welfare office aron matagan og saktong interventions og legal nga proseso subay sa balaod alang sa mga kabataan kon juvenile justice.
5: So ang atong social welfare ginsaksyonan ay nanakaskustidaw sa kustodi sa atong kapulisan na makikoordinate sa ila para nga ang tumang lakang kibali sa maong kaigayunan or maong insidente mapahigayon.
4: Mahinumdumang naputos sa kabalaka ang mga ginikanan tungod sa nikatap nga post sa social media. May kalabutan sa pagpamusil o pagpamumba sa nagpailang tulok ang mga individual nga magbuhat matudpas o misyon nga gikatakda karong Lunes, Agosto 24. Ugusa sa tulong mao ang nadakpan nga 15 anyos. Kinigikalarma sa lokal nga panggamhanan. Hinungdan nga nagpagawas og order sa inanaling aksyon. Lakip na ang pag-activate sa security forces aron nga mabantayan ang seguridad sa mga tulungaan o guban pang pampublikong lugar. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system tumar og Santone Vitamin C. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Balitang Regional, balita sa Regional.
0: Laipan Italia sa itong balitang regional, mga katropa. Bagong laya sa kasong homicide, sikop human gigulgulan ang liog sa uyuan sa Sibagat. Ano na dugang detalye sa katropang Junji Librias? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
6: Presuhan gihapon ang gipadulngan sa usa ka 62 anyos nga lalaki nga bag-o pa lang nakagawas sa presuhan tungod sa kasong homicide human kini nasikop pa sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan tungod sa pagpatay sa iyahang kaugalingong uyuan sa Sitio San Vicente, Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Giila sa Sibagat Municipal Police Station ang suspek nga si Lauro Omentado Boyles, 62 anyos, adunay kapuyo o lumad nga residente sa Makabalan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Samtang ang biktima, giilausab nga si Rosalio Ulaquer Omentado, 82 anyos o residente sa Barangay Purok 3, Sitio San Vicente, Barangay Afga, lungsod sa Sibagat, probinsya sa Agusan del Sur. Nahitabo ang malampusong operasyon pasado las 2 sa agatak na sapon ni adtong Sabado, Agosto 22, tuig 2026 sa Purok 10 sa maong barangay. Gilusad ang operasyon ubos usab sa pagdumala ni Police Lieutenant Ramonet P. Rivera, ang officer in charge sa Sibagat MPS. Grabe ang gidangatan sa biktima tungod kay gawas nga gipatay, gigulgul pa sa suspek ang liog niini o gikuha ang tuway-tuway. Atol sa pagkasikop sa suspek, daling gihimuan o pagrekisa ang iyahang dalambag diin na recover sa mga otoridad ang usa ka kalibre .38 nga revolver, lakip ang duha kapakiti sa gidudahang syabo. Sa gihimong interrogasyon, daling giangkon ni Boyles ang iyang pagpatay sa iyang uyuan, apan hugot niyang gihimakak nga dili iyaha ang nakuha ang armas o illegal nga droga sulod sa iyahang bag. Sa pagkakaroon, gibalhog na sa silda sa Sibagat MPS ang suspek, samtang giandam na ang patungpato nga kasong kriminal bato kaniya. Lakip na ang paglapas sa Republic Act 1591 kon illegal possession of firearms o comprehensive o Republic Act 9165 kon comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Paniguro para nga di gid siya mabuhi kay naman kay agud-agod.
8: Motong giputol yun imong liog.
7: Wala giputol gi. Gitabas
8: niya. Gitabas niya mo. Niya ang tuway-tuway, kaya nakuha man to. Parang sa all mo ito
7: niya. Ang bot, matuo ba kung na may tuway-tuway, kaya natiguan na lang po, magkitang tuway-tuway.
8: Ano man to, napahak man to. Oh,
7: pahak ka niya. Ay, akong tigbas, iya mo itong sanggot, ako mo itong ilog. Katong akong gitigbas sa iya, iya rin itong gamit. Ang akong gamit, sundang na gamay. Mm. Gamay, ako itong sundang, habol to, si Naura to.
8: Pero habol.
7: Habol po, matong ilog na lang na to.
8: Ano sa may inyong nabiklan?
7: Ang atanang akong asawa, akong ipangita.
8: Unya?
7: Yung kung ya, asa man akong asawa, ya. Sa imong yoyo pangutana, kay siya nagdala. Mm. Dito dahi gitago sa ubos.
8: Uy.
7: Kung ano inyong magitago ang prehis yung nahibaw ng masakit to na, kung ano ka nang...
6: Ang tipik nga pamahayag sa suspek nga si Lauro Omentado Boyles sa Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Mga katrupa, ligunon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.

0: Ano na 32 minutos na nakalabay sila sa isa buntag. Alang na usab sa tumbalitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andang pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Palitang sports. Palitan sa sports.
0: Anana sa New York City, si Filipino tennis star Alex Iala alang siyang pagpangandam sa 2026 US Open na magsugod sa Agosto 30. Kini ang ikaduhang sunod na higayon nga musabak si Iala sa main draw sa US Open. Apan sa dili pa ang singles event, una siyang musabak sa mixed doubles gikan sa Agosto 24 hangtod 26 din iyang kaparisan ang world number 2 nga si Felix Auger Aliassime sa Canada. Uban ini makinsang kausab si Iala sa exhibition match nga star of the Open batok sa iyang higala nga si Iva Jovic sa Agosto 27. Sa pagkakaroon, ana si Iala sa number 18 sa WTA Live Rankings o gipatuma o ginauman nga usa sa mga seeded players sa US Open.
1: Palitang sports, palita sa sports. Showbiz News! Showbiz, showbiz, showbiz, showbiz, showbiz, showbiz!
0: Ano na'y 33 minutos na nakalabay sa lasain sa buntag. Alang na usab sa itong showbiz news, atong kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagig love ang imong panit, kauban ang Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban si mong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo ang preskong paminaw. Mag-clear Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nag-debut si Angeline Quinto sa iyong bagong single nga Super Duper Star ato sa iyang a 15 ka anniversary concert sa Smart Araneta Coliseum ni atong Agosto 22. Kabahin kini sa pagsaulog siyang 15 katuig nga indus sa industriya sa musika. Human siya una nakilala o nailhan isip winner sa Star Power ni atong 2011. Ang live debut sa bagong kanta na himong usa ka highlight sa iyang anniversary concert. Diingi sa ulog niya o guban pang mga fans ang iyang dugay nga panaw sa showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alam na usap sa ito, balitang ekstraordinaryo, mga katropa, 35 minutos ang nakalabay sa lasain sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal nga haplos. Pag Santon Herbal Oil na, mga katropa.
2: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Subling ni Tala o Guinness World Record ang hardenero sa Pennsylvania, USA na si Eric Grunstrom o ang Eggplant Eric. Humanig ipatubo ang pinakataas na talong sa kalibutan nga ano na isukod nga 54.3 centimeters gamit ang Thai Long Green Variety. Itong Agosto 2025, una niyang gikuptan ang record nga pinakabukat nga talong nga may gibugaton nga 3.9 kilograms. Apan nalabuan kini sa paglabay sa tulo ka semana sa usa ka lalaki nga gikan sa Switzerland nga nagtanom og 5.078 kilogram nga talong. Imbes nga mohunong gitinguhan ni Gunstrom ang ngabungkago ng record sa pinakataas nga talong sa 2026. Ang Thai Long Green nga variety kasagaran motubo lang sa 20 ngadto sa 30 centimetros. Maong ang iyang gitanom, halos doble ang ginaganon. Gigamit niya ang organikong pag-usab sa yuta, pagtanom o greenhouse o maamping o pagatiman aron makapatubo kini og labing taas nga talong.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ning adlaw nga Lunes, petsa 24 na sa bulan sa Agosto, ting 2026. Sa ngala na lamang sa Katibok ang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kining kanagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pangpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Confident sa

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM for Living Standard Time, mga katropa, alas 6:48 na!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kanang bubalik ka sa Stone Age kay dili nimo ma-open imong Facebook.
1: Andam-andam lang eh.
0: Huwag yun yung pinakapait, pinakasakit ha.
1: Balik ko sa Friendster.
0: Friendster. Anyway, alas 6:51 na.

0: tomorrow, swing a trompa, me impulta el día que yo traigo. Good morning. Arriba de San Carlos, más que tropa, en la isla, por todo el toque de Sean, Satuán, programa, y te lo madona. O crian bols, aya. Ay, no, que te agarró en el lunes, más que tropa. Pizza 24, las ambulanza, agosto, toy 2000. Anyway, mga katropa, may punta niya kanyang tanan sa mga katawahan doon sa General Santa City. 26 kabarangay na niya itong syudad, mga katropa. Good morning, diya kanyang tanan. Kumusta ang atong mga katropa, diya karoon?
1: Oh, siyempre, good morning usab, mga katropa. Good morning sa mga, taga-Makima area, maitong Kiamba o Masi, may punta kanyang tanan.
0: Good morning po sa itong mga katropa nga nagkapaminaw. Siyempre, diya sa may malungon, alaben, malapatan ng glam.
1: May buntag usab sa mga taga-Tupi o Pulumulok, South Cotabato.
0: Good morning! O siyempre, good morning sa mga taga-Delphin Subdivision. May buntag diya ka niyong taran.
2: Good morning!
0: Hapit na kita, mamahimong silingan diya dapita. Good morning!
1: Ako rin, Delphin, no?
0: Taas
1: na diya na diya.
0: Purok Delphin naman siguro na. Hindi mga subdivision. O, kamo ang ginapanawagan si Chairman. Pwede ta mag-istorya na Chairman kay natoy gisulti si Kapitan sa kuha.
1: Good news.
0: Balay, good news na siya ditong dapita. Basta mag-giscut lang ta. Kay naratog natoy kikilang lang nga marag date of donation man siguro.
1: Wala! Ibig sabihin, na po eh. Alakay, kabalo ko na basta date of donation na ginaihatag ng infrastruktura ang barangay.
0: Ayan. Okay, dili man pwede mo construct ang usaka gobyerno kung wala na donar ang usaka.
1: Dili pwede magpamuntar o public sa fund sa usaka private nga luna. Unless okay. I-donate.
0: Kay makasuhan sila ni Buying Rimulya.
1: Atlog sila.
0: Alas 6:54 itong oras mga katropa. Siyempre kaning oras sa itong kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph.
2: Bullseye!
0: Siyempre hatod pong kaninyo Santong Plus Gold, Kaubarato ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, Kaubarang Santong Vitamin C.
2: Bullseye!
0: May buntag, may ragwa mo na nga bungkag niya. Grabe kang lalis gapon dahil sa party sa Sukoteco to o mga MCO nga oban. Wala kayo na mong gitagad kay kanabang
1: inaagod
0: mo dali nga taga-miral ko mi.
1: Wa, mag-miral ko dali.
0: Pero basta, ang amo ang panindigan kung asang makaayo dapat sa MCO dito ta.
1: Ana, mong gina.
0: Ana lang yun, dili na tamang diha mga katropa kay kung unsay makaayo. Kabalo na, magigit mo unsay makaayo yun. Ibalik-balik naman naman na dali. Di na to ibalig ang kabtangan. Magpabiling kita nga mahimong atua ang Sukoteco. O gamangita kita ang pabagi o unsaon na. I think doon ay po si...
1: Father?
0: Dili. Si itong kaubanan sa buhat o kagawad sa San Isidro.
1: Si Lito?
0: Oo, maupasaka.
1: Dila Pinyang?
0: Maupaano o investigasyon ang Kongreso?
2: Bullseye!
0: Bullseye! Pinaagi ko noon ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
2: Bullseye!
0: Hala.
1: Mulalom ni.
0: Ano kaya mangyayari? Ating aantayin.
2: Bullseye!
1: Diba kung legislative inquiry, maukay ang mga gihimo nga diba?
0: Basta, taro lang diha. Ilamang yun ang ginahatag sa ninyo ang mga impormasyon. Timbang-timbango na ginato. Kaya klaro naman yun nga ilang gisulti, ilang paliton ang distribution asset. Dili mawala ang Sukoteco to magpabilin, pero lagi, dili na siya distributor. Ang bagong distributor na ang katunang ilang pagkatukuro nga Mindanao Power Electric Corporation. Mauna to siya. So, taga po ng pangalan sa Sukoteco to ko, no? Pero actually, pangalan na lang na. It's only the name.
1: Inya nahitabo ni sa liderato ni board member Hiting Senate.
0: O, jay, sagol-sagol na niya. Mga
1: sagol na?
0: Pa, Didi pa siya ang board president?
1: No.
0: O, naan na ni?
1: Gidawat nila ang unconditional...
0: Isa raman ang dibabag, di ba? Si ano raman?
1: Si Bakul na.
0: Bakul na lang ba?
1: Ay, duwa yata si Alperez po, si board member Alperez.
0: Alperez, o, duwara sila. So, wagin sila kaya pagabot sa butuhay.
1: O, gani, nagpagawas to siya statement nga, wala ko'y pagtutol diha, kay inyo hama na. Pero ang akong stand lang, nga, kung mali mang galing ko, pasaylo ako, pero kung mahitabo gani nga, mamali gani mo, di ba, kamungtanan ako, nagpabilin ko sa kumbaruganan. Ana siya?
0: Wow. Kaya na lang. O, basta pag-abot lang sa panahon, di lang ta magbahayay.
1: Ana lang.
0: Kung unsa man ang mahimong desisyon, orang ina mong isulti ka ninyo, wala na mahayay. Kaya kining tanang giagi man kahani og plebisito, iagi man yung plebisito. So kung sa may desisyon, nga mulugwa diha, mukam up diha, atong dawaton. Pero pag-abot sa panahon, wala na tayo sisihay. Ana lang ha, wala yung mahayay.
1: Ano ba pinanungog katropang rule sa kiyam ba?
0: Sa tinood lang ako, di ba ko membro?
1: Oo.
0: Oh. Konsumante raman ko. Kamu man ang mga member...
1: MCOs.
0: Kamu man ang mga owners, members, owners. Kami, ginaram ni Mr. Literacy.
1: Consumer.
0: Kay kanamgamong gipuyan, dili man ako ang pangalan.
3: Okay.
1: Oh, kamo diha mga MCOs nga taga Kiamba kay nakadungog kag hapon kay
0: kato. Nanay ano 300 daw.
1: Lagi daw gi panghatag. Ngano kinahanglan mga hatag?
0: Yan pay bugas pahalipay lang siguro.
1: Sige.
0: Palipay lang. Ano?
1: Grabe no, sadya agod daga kay malipay.
0: Pahalipay.
2: Ay, sige. Pusay.
1: Palipay.
0: Okay. Pero kung tan-awon nimo ang ato mga kaubanang media nga nagapalapdag po sa ilang mga impormasyon nga sa social media, dali man po sa pag-ano sa rayla mong mga suko, kinabaduhan man po ninyo ang mga comment section.
2: Bullseye!
0: Wala, nagabantay lang may ha.
1: Wala may nag...
0: Mga amigo man tantanan. Basta amigo ta. Wala'y personal eh.
1: O, ito itong post ni Sir Lito de la Peña. Siya nga, kwan lang, walay personal ay trabaho lang.
0: Trabaho lang, walay personal ay. Kung unsa may inyo ang gipos, sige, komentan mo diha. Ayaw po niyo pasangin lang, troll, i-check sa ninyong maayo. Control ba gito, dili?
1: Oo. Oh.
0: Kay upon me, upon checking, it is not a troll. It's a legit accounts.
1: Daghang mga, mabalan mo ng profile sa troll.
0: Bago mo magsulti nga, troll man ang nag-comment, ilatag ninyo, kinsa dito ang mga troll. Para, posta po ninyo ba, para transparency wise sa pagposting. Basta kami, apsaya mong kinabuhi, igura mi mubayad o kurinte.
2: Bullseye!
1: Unsa resulta, dili ta mamahay.
0: Dili ta mamahay. Basta kami, maningkamot na po. Except pendri, mudako among kurinte o mong gamay man, maningkamot rami, ganado na may pambayad sa kurinte.
1: Oh, makabayad rami.
2: Bullseye!
0: Mag-solar na lang po. Ay, nako, 5:59 na itong oras. Bago ang talan mga katropa, ariyo sa karoon. Ang atuang word for the day.
2: Bullseye!
1: Yan, ang atong word for the day, mabasa din sa Ecclesiastes 3:1. Na nagingon, to everything there is a season, a time to every purpose under heaven, under the heaven. Sabi ni saya mga katropa, sa tanang butang may usa ka panahon, ug usa ka panahon sa tagsa-tagsa katuyo sa ilalom sa langit mga katropa. Kani kanang panahon ba nga bisag unsay imong plano pero nagyo itugot nga panahon mamatay, panahon nga mabuhi, panahon magsilibrar, panahon nga magmadinaugon. So katropa, atong sabton karong panahon na nga dili ang Ginoo dili mausab. Samtang nagbago ang kalibutan, ang iyang gugma, gahom ug mga saad nagpabiling ligon. Ingon sa Hebrews 13:8 kana katropa. Mo na nga mulaom lang tas Ginoo nga dako kining tabang tungod kay adunay tuyo ang matag yugto. Ang kalisdanan, magtudlo ka na to, o ga paglahutay, samtang ang mga kalipay, maghatag ka na to, kusog. Mga katrupasabta na siya, nga bisan pa, o ga dunay kalisdanan, apan magtudlo kini ka na to, nga unsaon na to paglahutay. O siyempre, ipalawig ang pagsalig. Ang pag-usab sa dagan sa panahon, dili talimadon, kunang sa kapildihan, kundili higayon aron mas masinati, ang iyang pag-iya. Di ba, mabansin mo nga, dunay mga butang na di mo masabtan, pero pag abot sa tumoy, makaingong kag salamat Lord nga imong gitugot kato nga pagsulay. Gumikan kay mas nalig-on ang akong kinabuhi tungod adto, tungod sa imong gihatag kanako nga dili na ko masabtan nga sitwasyon sa kinabuhi. Apan karon nagpasalamat ko nimo kay ikaw may nakasabot ana, ako lang gipasagdan, naalang ko'y faith di animo. So karon nahimong pabor alang kanako, di ba? Mo na ginatawag nga pagtuo. Ang kini nga pagsalig sa Dios bisan pa kundi nato hingpit nga masabtan o makita ang iyang gibuhat, mo na gitawag nga pagtuo. Ang pagtuo mao ang nagkonektar kanato sa Ginoo og naghatag kanato og gahom aron mapadayon ang atong paglakaw sa kinabuhi bisan pa man sa mga kalisdanan. Kini nagpasabot mga katropa nga ang nagtuo kita nga matuman ang iyang mga saad nga bisan kun lahi ang dagan sa panahon kaysa sa atong gilauman. Ingon siya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ibig sabihin, gitagaan niya o kasiguruhan ang matag usa kanato, kay grabe iyang gugma. Bisan ang iyang bugtong anak iyang gitugtan nga mamatay dito sa cross sa Kalbaryo, para magkaroon og hope ang tao, magtawag og gitawag kini og blessed hope nga tungod sa kamatayon ni Kristo nakabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Ang ato na lang buhaton dawaton ang iyang gitanyag kanatong kaluwasan. Og kada katrupa kanang gihatag ani dili na nimo maangkon kundi nimo dawaton. Ang usa ka butang bisag unsa pa nagdunol kanimo kung di nimo dawaton di gyud na mabatonan. Mura katrupa kinahanglan nga atong batunan, atong dawaton ang gitanyag nga kaluwasan sa Dios. Mao kana pinaagi sa pagtuo. Kaya nga naman, maingon ko pagtuo, kaya wa magkita yun sa tinuod nga panghitabo na itong panahon. Ang imong basa, this Biblia, base mga sa pagtuo. Kung basahon imong Biblia, kung wa kay pagtuo, wa kay maangkon. Kung dili na siya tukdan sa dakong pagtuo diha kanimo sa imong ilang Ginoo, aw dili gyud mo matunan ang kaluwasan pinaagi ni Kristo. Wala nga dunay paglaom ang matag usa. Kini paglaom mga katrupa dili kini susama sa basta-basta nga panghinaot. Kanang sama sa kanang hinaot nga mudaog ko, mo na imong ginaingon, pero ang espiritual nga paglaom usa ka ligon nga kasiguruhan nga nagpaabot kita sa kaayuhan gikan sa Ginoo. Kini naghatag og kadasig taliwala sa kangitngit og nagapahinumdum kanato nga ang kalisdan karon temporaryo lamang og adunay mas maayong kaugmaon sa mga kamot sa Dios mga katropa. Isalig ang mga butang nga di nato masabdan. That will give us hope. Kung di nato masabdan, iganag yun ang Ginoo. Dili siya masabdan sa yano nato panghuna-una because He is God and we are just His creation. Muna nga, ubanan po nato o gagugma mga katrupa. Nga naman, ang gugma giila kini sa Biblia, nga mao ang kinadak-an sa tanan. Ang gugma nga gitumong din ni sa mga tao mong gitawag og agape. Agape love, usa ka gugma nga walay kondisyon, mahatagon og dili hakog. Muna'y gugma sa Amahan, God the Father, alang kanatong tanan. Kini mao ang pagpakita sa taras sa Dios diha sa atong pagpakiguban sa atong isig katawo o ang atong dedikasyon ngadto kaniya. Kung walay gugma, walay kapuslanan ang atong pagtuo og mga buhat. Ingon pagani sa pulong, "Love covereth multitude of sin." Mura katropa, paningkamuti nga mabatunan ang gugma, paglaom og pagtuo diha sa Ginoo. Kay ganuman, kung wala kining tanan diha sa imong kinabuhi, wala kay blessed hope mga katrupa nga mabatunan. Wala nga sa tanang butang, may usa ka panahon ug usa ka panahon sa tagsatag sa katuyo ilalom sa langit. Wala nga katrupa, gipahinumduman kita sa atong Ginoo nga atong hunahunaon pag-ayo nga kining atong kinabuhi karon it is temporary. Dunay padtuan ang imong kalag, dunay padtuan ang imong lawas ug dunay padtuan ang imong espiritu. We are a tripartite being. Sama sa Ginoo, ingon ang Ginoo, himuon na itong tao sama sa atong imahe. So kita nakadisenyo base sa Ginoo. Ang Ginoo is a tripartite God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So katropa, tungod kay gihulma kita niya, naa siya'y plano alang sa matag usa problema. Kay dili nato itugot ang iyang gahom sa atong kinabuhi pinagi sa balang Espiritu Santo. Murang usahay, mas mulabaw ang atong paghandlok, ang atong kalag, ang atong soul, that is soul. Karang imong pagbati, karang imong desisyon, that is soul. Ang imong lawas nun, imong unod, karang mukhaon, gutmon, kanang nga mubatig ka sakit sa lawas, kanang naidaghang mga sakit balatian mo, nay gitawag nga imuhang flesh. Buna katrupa, dagun ta permiti sa flesh kung atong itugot ang mga pagbulutan sa flesh. Pero kung imong pakanon o pulong sa Dios sa matag-adlaw, ang imong kinabuhi, mas mulabaw ang atong espirituhanong kinabuhi. Muna'y pagkaon sa atong espiritu, mga katrupa. Nga gibutang sa Ginoo, iyang gihuypan ang matag-usa ka na to. Sa pinaagi sa paghuyop, nahimo kitang tao nga adunay espiritu sa Dios. O kanang espiritu mo na pinoyanan sa balaang espiritu, mga katrupa. Mao'y mudanag sa dalan nga atong paghatagan o higayon nga i-guide kita niya. Dili bupugos ang balaang espiritu, apan kung imo siyang supakon, ma-quench o siyempre kanabang masubo ang balaang espiritu santo. Muna katrupa, makabantay ka daghan sa imong mga desisyon sayop kay imong gididan ang tabang sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Muna katrupa, karong adlaw, kinahanglan doon na kay paglaom, doon na pagtuo sa Ginoo, doon na kay gugma alang sa matag-usa. Kay mo na yung muhanga dakong taming sa mga pagsulay sa kinabuhi. Batuni ang pagtuo diyas Ginoo nga mahimo ni mo nga dipinsa sa unsamang mga question sa kinabuhi, question sa arundili ka magbadaugon o gang paglaom nga ikaw muadto gyud dito sa lawak nga giandam sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Okay, kanang imong kinabuhi giandam na niya daan og palasyo dito. Di ko mutuwa na katrupang Chris kay wa koy makitan. Mawi taw na kay pagtuo og ang paglaom nga imo nang batunan magkinabuhi ikaw nga Kristohanon, magkinabuhi ikaw nga base sa disenyo sa Ginoo sa imo nga moangkon ka ni Kristo nga ikaw sumusunod busa ang imong kinabuhi by sama niya. Dili man sa hingpit apan hinay-hinay, mga katrupa. Kay kining kalibutan na di gyud mahutdan sa mga pagsulay, di mahutdan sa rason nga muundang kita, murag mobati kita nga murag bugat namang kay ni part, di ba? Makaingon ka na, pero kanang tanan pinaagi usab sa dakong gugma nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kay kung walay gugma, mga katrupa, dili ka makonsidera sa mga sayop sa imong kauban, sa kapakyasan sa imong isigkaingon, kapakyasan sa imong pamilya, kapakyasan sa mga kaaway. Mubati kag kanang kasuko, kung walay gugma, dili ka makapasaylo. Lisod kay katrupa. Nga kung walay pagpasaylo, naperting paitang kinabuhi, mga katrupa. Managi na, auhag nato ang matag-usa. Batuni ang pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Kay labaw sa tanan, mga katrupa, kung wa ka ni ini, maglisod yung ka. Maglisod kag survive sa kinabuhi. Maglisod ka kung unsaon ni mo pag himong mabadaugon sa kinabuhi nga puno sa pagsulay, puno sa trials, apan adunay paglaom, pinaagi sa gugmang giandam sa atong buhi nga Dios sa atong mga kinabuhi. Katrupang Ruel, sakto yung kay nga dunay gugma tas matag-usa kay, di ba, masabtan man ato nga kung nasipiat siya, siyempre musulod ang gugma nga basig nasipiat siya kay kualang naalang siya kanang problema, di ba? Murag musulod ang imong pagsabot kay nahigugma man kaniya.
0: Pero nasipiat siya kay gugma si Maon, saan man ato na?
1: Siya na'y bahala to. Dili magka kung naminyo siya o nahigugma si Maon, ay ikaw na maingon nga, sister. Sorry kay sister. Kay dili na pwede mahitabo imong gugma kay makasala ta sa Ginoo bay nga na. Ano grada niya?
0: Tingboa ka. Karang mga pagtulunan, yato kariyo, Santo Plus Gold. Kabre ka ba na ito niyang Santo Plus Coffee Mix.
2: Bullseye!
0: Alas 7 gis na, ang itong oras. Ari na karon, diritsa na ito sa itong mga balita.
2: Bullseye!
0: Dole, gipapasabot ang korte ng duha kakumpanya. Sa gipatuman ng pagbabag sa 85 pesos wage hike.
2: Bullseye!
0: Yagi karon sa Department of Labor and Employment ang Pasig Regional Trial Court Branch 152. Og ang dunga ka kumpanya nga bupasabot sa legal nga basihanan sa pagpagawas ng temporary restraining order o preliminary injunction nga nagpahulong sa 85 pesos wage o minimum wage hike sa Metro Manila. Ipasabot sa pamunuan sa ahensya nga ang Redecon Trading and Construction Corporation o R2 Builders Incorporated. Boy, angay madubag ngano sa ilahang nga gibabagan ang obento sa sungulan luyo sa gihatag nga 10 billion nga banda. Nakikalayo na ang dole sa Office of the Solicitor General. Samtang nga bidangok usab ang labor group sa Korte Suprema aron bakwion ang maong mando.
2: Bullseye!
0: Danga kayo na adora din ni Babag ang kumpanya na wa na yung tawag madayot ang 85 pesos nga wins increase sa NCR.
1: Piyaw, no? Binako, gipronounce sa Pangulo nga hatagan lagi uminto ang mga kuan, mga laborers. Duha lang ka kuan, kumpanya na, undang na.
0: Wala ka tayo mabuhat kay Korte may gaagi.
1: Yari, no?
0: Mudangok kayo sa Korte nga, paboran sa Korte anti-aro, kayo mabuhat diya.
1: Tingluya da yan sa kuan. Muna nga naka hopeless ang mga mamumuo kung mahitabo ang galing. Nga adunay mga proseso ba, so di lagi premature kada mo ingon nga tabangan ta mo hatagan ato guminto ang mga trabahante nga karon duha lang gani kumpanya ang ni kuhan supak di ba wa na tay mabuhat sa man
0: mao na siyang gidesulti nga asa ka pa di gyud mo magsalig sa mga pronouncement kay
1: lagi
0: na mo agi man ang proseso gud nga sige sa
1: daghan pa mitabo
0: gisaad na ni mudaan diha. Sigurado ha, sa iplastado, sa bago ni mabuyan.
1: Correct.
0: Kay aron di ta mauwawan ba?
3: Atay.
1: Yeah, ikaw rin ba, mabalik ragin sa imong istorya, biya.
0: Ulaw, mantani.
3: Ulaw, mantani, oy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang, sanay ba na ito mga balita?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gibarugan ni Lacson nga piki ang balita nga nagayo ang asylum si Ligarda.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gipanghimakak ni Senator Panpilupin Lacson ang mikatap nga mga taho nga nangayo ang asylum sa gawas sa nasun si Senator Loren Ligarda. Taliwala sa gingong investigasyon sa ombudsman sa 10 billion pesos nga ghost solar projects. Iklaro ni Lacson nga walay kamatuuran ang maungungihong tungod kay walay formal nga kasong ipasaka abato kang Ligarda. Kinsa kasamtangan nasa France at nasa alang sa iyang medical leave tungod sa sakit sa baga. Ginugang senadora nga lehitimo ang pagpatambal sa iyang kanhing kaalyado loyo sa iyang kasagmuyo sa pagbalhin ini og pundok sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay.
1: Di pag imakak man. So,
0: bisya pag magkalaban sila karon lahi silang parukanan kay nasa majority is amiga, ragamigo. Ano dapat? Kaya naman, bisag lahi mo baruganan, dili mo magtirhana yung personal.
1: Correct. Kwan, trabaho raman to.
0: Trabaho raman na.
1: Gano'n.
0: Ang mga dili, masabtan dili sa mga lokal nga mga kaubanan na to buhat ba?
1: If you are not with us, you are against us.
0: Sobraan na kaiba, murabag ka nang muhalok naman muslubot sa inyo mga amo yung tao na unsa naman tao mo.
3: Atay.
0: Grabe mo ka ba? Pagka nalang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Basta lagi, ay ambot, hindi nalang kumag-istorya lagi kasi masakitan na puno ba?
2: Bullseye!
1: Bagulan na nagsulti ka ito pang Ruel, love.
0: Love?
1: Oh.
0: Pero nga na lang po rin, labag na lang po na kung yata. Ako ilang ano. Ayaw na ta, marabaw kag mga limpyo mong dagko mong mga buanga mo, kakusok kayo mong mga ngayon ay raya.
1: Oh, natin
0: ka. Kakalay ng tataray, gusto niya? Na. Hindi mo maghilabot, manginabuhay mong inyo ha, di ha?
1: Oh, tama man.
0: Mong inyo, ha?
1: Wala mong maghilabot sa inyo ha, na lang.
0: Tira personal mo mong mga buang mong nga.
1: Grabe mo, inaway
0: na yun. Grabe yan ka gamay kang ginsando. Ah. Ayaw pag sige pasikat palabi niya.
3: Atay.
1: Ano ba? Ang hitabo sa kinabuhi na to, kung bawiun na gali si Kaitasan, di ha biyata mga yugtabang.
0: Ano bang, bago ka magyun, Ana, nga mura kay si Kinsa, siguro doon halimpyo ka. Diba, limpyo ka, wa ka na ngayon, wa ka ni Luhod, wa ka ni Huwat Kutog Kadlawon, aron lang makakwarta ka.
3: Atay.
0: Diba, kara? Sus, ginuo ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, dabu-dabuhan ang gani mo diha sa social media matag-post ninyo. Huwag hapon mo mga kabaga na kay mga naong. Dili tanan ha kay kanang mga uban diha, mga amigong yun ato na magkalaki tao ka ng
1: baruganan.
0: Kanang baruganan. Ayaw mo kalaban personal na unsa.
1: Oh, dili na personal kay
2: Bullseye!
1: Sa pagsabot ninyo, dili man parehas sa pagsabot po namo.
0: At the end of the day, we are one.
1: One Mindanao.
0: Salay para ito mga balita.
2: Bullseye!
0: Bullseye! DPWH, kikundi na ang agiya. Dapat nga flag control o sayop nga dike design sa Bulacan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gisaway sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang sayap ng disenyo sa coastal dike sa paumbong Bulacan at apakya sa pagpanalipod sa mga residente batok sa pagbahagikan sa Manila Bay. Ipanayag sa kalihim nga lakip sa maong dike sa gimbestighang mga anomalya sa flood control projects. Duyog sa pagbutyag sa lima ka mga pumping stations. Gagibayran og binilyon na panwalay plano o lagyod matukod. Ipasalig sa DPWS nga dinilay ang pag-ayos sa mga infrastruktura samtang ipasakaan o kasong kriminal ang mga nalambigit nga kanhing opisyal.
1: DPWS, namumuro ka na!
0: Dami yun ang katiwalian!
1: Kwan, mara o ligtas na rin si Vince Dizon kaya siya may nagbutyan.
0: Ginagawa nyo na talagang matanda si Vince Dizon. Pumuputi na yung buhok at saka kumukunot na yung kayong balat.
1: Diba, hamis mo kayo sige ka sa DOT mo siya, di ba?
0: DOT? Okay, yung problema na
1: sa
0: DOT.
1: Pagbalhin niya sa
0: DPWS. Tanawan yung dagway ni Dizon. Yun, sama ninyo na.
1: Mura magikumot sa grabing mga kaaway.
0: Ano pa yung masuko niyan eh?
1: Are. PNP o Biralco, makigalayon sa DOJ, batok sa kawat sa kuryente. Gipahugtan sa Philippine National Police ang kampanya batok sa papangawat o kuryente o pagguba sa mga pasilidad pinaagi sa pagkigtambayayong sa Department of Justice o Manila Electric Corporation. Gipanayag ni PNP Chief General Jose Melencio Bernartatis Jr. nga tumong sa maong lakang ang pagbukod kung pagtukod o ligo mga kaso aron mapasakaan o silot ang mga malapason human na masuta nga lubos kung ubos sa 5% lamang sa mga nadakpan sukad niya itong 2022 ang nahukman sa korte. Nipirma usab o kasabutan ang PNP o Biralco alang sa inyong operasyon o pagpatalipod sa critical power infrastructure sa Tibuok Nasud. Bullseye! Kana, nasyonal na ha. Masamingan na podmog din ang sa
0: dili, kabalo mo, dili lang sa kuteng ko to itong problema ka tropang Chris. I-ano lang natin
1: kadami. Elaborate.
0: Napatay isa ka takong problema. Ang atong hydropower
1: Pulangi.
0: Sa Pulangi, namumuro po.
1: Kay
0: gusto kong i-PPP. Og naanay ang solicited proposal si Ramon Ang. Diba? Masukotay ko man na or Mindanao Electric Power Corporation naman na karon. Ang mamahimo ninyong problema po hon, ang kaning sa Pulangi. Talawar ako di research ako ninyo. Naanay unsolicited proposal si Ramon Ang. Ngayon mo ang PPP. So syempre mo invest na bubuog kapital diha, syempre mo mangaya maginagbalik. Dili pa man siguro karong tuiga, sunod tuig, ba after 2 years mangaya maginagbalik. I'm talking about the Pulangi ha. So whether we like it or not, musaka gyud ang atong kuryente kung di na to na mapugngan. So unahon sa siguro ninyo pugong unsaon ninyo pagpugong na diha nga dili na mapipipi.
1: Kaysa sa bisag unsaon nato ning atong diri sa Sukoteco. Pero kung ni mahal na ang Pulangi, samot na pud ka mahal.
0: 3 pesos ra bayad gid daw na ang generation na charges nila. Nga yeah. Kung ma private na madoble di sa isda.
1: Nga sa hapak sa tuana.
0: Nga wala eh. Nga perting luoy kita. Di pa kita kabilog solar power. Ang tani, wala lang ginibran out, kigwapo na na upgrade ng pasilidad. Wala naman po ipabayad sa kurente. So magkandila, rata.
1: Ano lang, di ba? Kung mahal na, so ba ibayad sa tawagod?
0: Na, kurente, magkaya karoon na 5,800. Ah, na kay Biling?
1: Nanana.
0: Bungod lang.
1: Huwag ibayad-bayad.
0: Samdang! Ay pa na itong mga balita. Bullseye. Depet, gipapaspasan na ang pagkapatuman sa bagong posisyon alang sa mga tinunay nga dunay kinahanglanon. Tanawagan sa Senate President Wing Gatchalian sa Department of Education nga padasigo ng pagkuha o mga kumani alang sa mga bagong posisyon aron nga matabunan o matabangan ang mga learners with disabilities. Gipasabot na ni Gatchalian na giaprobahan sa Department of Public and Management ang 133 ka mga plantilya positions lakip ang Senior Education Program Specialist, Physical Therapist o Occupational Therapist sa Subay sa Republic Act 11650. Itinguha ang samaong balaod nga ang pagtukod sa Inclusive Learning Resource Centers aron nga masiguro ang dekalidad ng edukasyon alang sa mga baong tinunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: With special needs.
1: Kinanglan gina nila. Kinanglan magani og mga attention ang mga normal nga estudyante o nagkinamatay na magani. Kani pagka mga with special needs, di ba?
0: So mas bayan ni matutukan pag sila kay mahal kaysa pagkabot sa pribado.
1: Oh, luoy po kay pod. Mamulubi ang ginikanan.
0: Mamulubi ang ginikanan. Perception, piladaan. Isang kalibo man siguro.
2: Bullseye!
1: Pwenta kung adunahan ang pamilya.
0: Okay ra.
1: Oo.
0: Okay ra, para mabawasan po lang ilang, ano, ilang yaman.
1: Ilang malita.
0: Live pala ito mga balita.
2: Bullseye!
1: Panginabuhian, pinagi sa turismo sa Jensen Socks o Socks. Panguna, pangusgan sa taliwala sa pag-usa ni Kong Banyas o DOT-12. Gitingo nga karon nga himuon nga mas lig-on nga tinubdan sa panginabuhian og patas nga kalambuan ang sektor sa turismo sa General Santos City og tibok Sok Sergeant Human sa gipahigayong panagtagbo tali ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ug mga opisyal sa Department of Tourism kon DOT Region 12. Atol sa courtesy visit sa delegasyon nga gipuluhan DOT 12 Regional Director Nelia R. Arena og Assistant Regional Director Armin S. H. Hotia, gituki ang mga istratehiya aron mapausbaw ang lokal nga destinasyon dungan sa pagreserba sa kultura sa rehiyon. Ipasalig ni Banyas Nograles ang iyang hugot nga suporta ug padayong pagtambayayong sa ahensya aron nga mapadapdan pa ang mga oportunidad sa ekonomiya nga direktang magkahatag og kaayuhan sa lokal nga komunidad.
2: Bullseye!
0: Yun know? Tindot. Inakotunta ka. Mapakusgan ang turismo.
1: No, kay mo man na siyang usa sa pamaagi nga ma-apply po natin panginabuhian sa katawan.
0: Dili siguro nga ito i-appela sa turismo ang pickleball.
1: Bisag dili pa rin may pagkutok kay grabe yun ang kigolbol.
0: Pickleball.
1: Bisag dito sa simbahan ng mga katropang Ruel, nagtukod dito og pickleball. Ang parking space sa simbahan gi-okupar sa mga kigolbol players.
0: Pickleball.
1: Ano ko ba?
0: Nagay po mapakigol sa simbahan.
1: Na-added to.
0: Dolor ba yun nasa?
1: Mo ganig.
3: Atay.
1: Anak ko ba? Wala gi. Tama gitong giingon sa kuan ba? A licensing division nga. Kung magpatukod kay nga na, dapat na ina parking space. Kay makasamok gid siya. Limang ka ang mga membro di na makapark og tarong kay ang mga pickleball players na magpark.
0: Da.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Labing pakigol eh. Pakigol.
1: Muna og sakyanan. Oh, naka kuan eh, naka
0: na
1: oh, sports attire na. Muna. Nakuha mo ang ibig sabihin ko?
0: Grabe.
1: Ah, na.
0: Di makaya.
2: Makaya.
1: Pero daghan gyud sila kwarta ka trapang Ruel kay di ba? Sag-asa nga dulaanan na amo sila nakasakyanan pag yon.
0: Oo. Eh.
1: Ingon pobre ang taga Jinsan dili oi.
0: Luso pobre pa taga kwarta sa taga Jinsan. Alas 7.24 sa itong pagbalik, 15 million to 5 million to the festival budget. Sadya mag-iapon?
1: Ay, kada itong atangan.
0: Masadya mag-iapon na kung kita tanan making sadya.
1: Nalagi. Sabto na ito ang sitwasyon.
0: Okay, wala naman tayo big stage karon.
1: Wala
0: na siyang survey ba nga nakalit ko dati.
1: Oh, gay-divert.
0: Nawala ang survey o kalit ko ito. Naging grabing. Kahit siya na itabo, alangan, maglingaw-lingaw mo niya.
1: Oh.
0: Naga po'y lingaw, pero local artist tutukan ka ron. So, nindot siya. Naga po'y kasadya.
1: Na,
0: mo
1: sige.
0: Abre naman ganing free market kagabi eh. Di ba? Pwede na mo dito magkapi-kapi. Pwede pong daghana ba sa free market? Halos, daghan po'y coffee shop.
1: Coffee shop. Dapat, Elisa na rin tuna kapital.
0: Coffee shop.
1: Coffee shop kapital.
0: Wala ka nun tatay kapihan rin, no?
1: Kaming ka coffee shop lagi.
0: Wala ka nang...
1: Wala may wala ga produce
0: ka. Sakto darat na.
1: Pero nga nang grabe man ang fever sa coffee shop karon. Mura pa check pickleball.
0: Pero mi gani puyo ka ayon. Sige lang.
1: Bagay malipay man tanak kay it means opportunity sa mga business sector.
0: Katong gagmay mga
1: mga MSMEs.
0: Mala.
1: Mala. La, la.
0: 7:25 mga tong oras mo balik pagkita kini kabayan natong kaninyo. Santo Plus sa Coffee Bix.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: X FM
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Buday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dilit nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: X FM.
1: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
8: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok, dugi sapian. Kusgan kaayo.
8: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
8: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next, daghan na ang natubangan.
11: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: oras na to, mga kaigalaan, alas 7:34 na. Oy, kining bahina, kining orasa, gihatong kaninyo, Santon Plus Gold. Kaya atong kaabag kanunay, mga kaigalaan. Aron ang atong kalawasan, mamahimong protektado sa unsamang balatian. Santo Plus Gold, mabalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches. Sa Rodion Pharmacy!
1: Uy. Ah! May idea na ako. Parehid yun, di ba?
0: Oh, tagbuang na rin.

0: Katropa, from 15 million pesos budget down to 5 million na lamang. Ang desisyon sa paghamhanan sa Dakbayan, sa Gensan, sa pagkat sa budget sa ika-28 Tuna Festival, gikan sa naandang 15 million ngayon sa 5 million, o sa kabaisukon o makatarungan na para sa kuha katropang Chris Ganakang, taliwala sa nagpadayong pagbangon gikan sa 7.8 magnitude galinog.
1: Tinood.
0: Gensan Tuna Festival! Oh, pinaanagod na rin si
1: Joey C.
0: Kaya, taliwala sa kahintang sa State of Calamity, diin haom ang kanapang pagwalda sa pundo sa dakong kalingawan, samtang daghan mga infrastruktura, daghan sa ito mga residente, ang nagkinihanglan o rehabilitasyon. Aban kini mo pagginot, nagdala kini og lehitimong pangutana. Pangutana na ta. Mapabilin pa ba ang naandang kasadya o kabibo sa kasaulugan sa Gensan Tuna Festival? Actually, magpabilin pa. Pero dili na siya yung anak kabongga.
1: Oo, oh, lagi. Tinood man.
0: Locally produced entertainment.
1: Kumbaga. Kaya mga artist, taga-local man, no?
0: So, wala nga yung mga artista nga mga dagko, nasa otherwise na yung mag-sponsor. Open pa mag-ihapon daw. Ang ito ang festival director, nga si Joey Concepcion, open pag-ihapon kung adunay mo sponsor nga mo dala o mga artista apan dili mo gasto na ang lokal nga panggamhanan.
1: Okay.
0: So, okay ra. So, kala mga kwartahan diya nga naika-sponsor o kartista, damo kartista.
2: Okay.
0: Kaya ang sa city karon is local nga mga talento.
1: O ba si dahil mag-sponsor ang Ignite niya?
0: Oo. Hindi, dako na sila gasto.
1: Dako na gasto, hindi na sila.
0: Unahan pa nila to dapat ang ilahang kurinte man nila ha. Kurinte man nila ha.
1: Alagi. Sakto no?
0: Ikaw na. Okay. Sige naman tangko pa ako. Paabot ang
1: Awin ako, iimbang tiwason. Pinaagi sa paghatag og luna sa mga lokal nga talento. Labi na kanang gitawag nga kanang gitawag nga gahong gani. Ang pagpatunhay sa mga tradisyonal nga attraction sama sa sugbaan sa dalan og Fish Fest gipakita sa Gensan nga ang kalipay o paglaom dili mababagan o sa pig-ot nga budget. Ang maong simpleng selebrasyon nagsilbi usab nga dinalian nga pampukaw sa lokal nga ekonomiya. Usa ka paagi aron nga matabangan ang mga gagmay negosyante, kanabang magtinabangay ang mga trabahante o mga katong mga naapektuhan sa kalamidad. Ang kasadya sa Tuna Festival 2026 dili magagikan sa kantidad sa salaping higasto, kundili sa mensahe sa kalig-on, sa pagtinabangay, sa katawhan nga bisan sa grabing pagtayog sa atong syudad, ang andam kanunay nga mubarog, musayaw katropa o musulong padulong sa unahan.
0: Oh, wala to nga itong gina-expect ng grabing mga fireworks.
1: Grandioso.
0: Display, ha?
1: Oh.
0: Ay, ano mo pag-expect niya na nga kanang
1: katong daghang nga pa-premium nga float parade. Oh, oh. Na dagko kayo gastos ang city government.
0: Karama so, ka strict expect, dance.
1: Expect na to nga makunura na. Naman siguro, ginagmay. Pero, labi na, katong mga nagikan sa gawas nga imbitasyon ba nga mo compete sa street dance. Hindi na yung nga kabunga kay 5 million ng tao ng budget.
0: So, pero still, premyo, oh, pero still lingaw.
1: Oh, gitagaan gyapon o kay gayunan ng mga MSMEs nga makapagpahigayon sa ilang negosyo.
0: Oo. Actually, abri na sila eh. Maragagahapon nga dawa ang ilang grand opening sa free market. Diyan sa may Oval Plaza. So, nindot, daga mga kailangan mapalitan ninyo, mga pagkaon, unsa pa mga pwedeng paliton ninyo diha, pero mas daghan yun ang coffee shop.
2: Okay.
1: Dapat ilisa na nidili na nito na Capital of the Philippines. Coffee shop, Capital of the Philippines.
0: Hindi mo pwede.
1: Nga naman.
0: Hindi mo sugot ang mga nagapakigol.
1: A pickleball Capital of the Philippines, siguro?
0: Hindi, tama. Pakigol Capital of the Philippines.
2: Okay.
0: Yon saon na lang itong mga naga-pickleball.
1: Gani, di, na-correlation ang pickleball o ang kape.
0: Kape?
1: O pagkahuman nilang pickleball.
0: Mga be?
1: O mapakigolball dito sa kapihan.
0: Ah!
1: Ano mo lang, kikapoy? So, pahulay sa ta, kape-kape sa ta.
0: Kape na noon nga, ang kabalo mo, ang kape, ang caffeine, isa siya sa, kanabang makapadehydrate sa toon lawas.
1: So, oh.
0: Kabalo baka nga sa isa kabaso nga kape nga imo pag-aim noon, kinahanglan ni mo inom og duha kabasong tubig.
1: Correct. Iyagong ipagawas ang tanang tubig sa imong lawas, no?
0: Mao na epekto sa caffeine sa atong lawas.
1: Makabantay ka kanang humanay mo kape, mag-ihihi ka?
0: Oo. Pero ang kape is antioxidant itself.
1: Lagi-lagi.
0: Tako siya tabang. Mm. Pero kana lagi kay makapareduce siya kanimo o kanang water sa imong body.
1: So kinanglan
0: mo, kinanglan nimo mo inom og duha ka basong tubig. Bawat isa ka baso nga kape. Duha ka baso nga tubig.
1: Andes, gusto, ready na ka mahimong acidic?
0: Ah, kana.
1: Pabitong inga na lang yun ang atong pag-amping. Wala nagapili tag kape. Wala ginapagitan
0: ito. Kung Santong plus coffee mix inyo
1: kala,
0: ang gitim
1: kala, ka, kala,
0: kala, walang problema.
1: Oo. Oh. Ah, kaya dili mang yung batiyo na naog ka na bang maigo kas caffeine, di ba?
0: Ah, parahin na. Kaya nag-sideline lang eh. Sideline. Sideline. Kaya nagaya po sa Tuna Festival. Ah, sige, ato balikan.
1: Ah.
0: Ah, syempre ako, katropang Chris, medyo ano ko dali, medyo pabor ko. Kaya atong Santong mga katropa, nga grabe ang giagihan sa ato mga kaigsunan.
1: Lagi-lagi.
0: So, kalaibang krisis, pero luyo sa krisis, wala gihapon
1: giwala.
0: Giwala ang kalingawan. Kasi syempre, apil mapugod sa kagulanan mga katropa nga dapat kayo makita ang kalingawan.
1: Gani man. Mapawi man lang ang ginabati ni mga kaguol niya.
0: Bisag,
1: bisag magkapikapin.
0: Yerli man ko na itong naandan.
1: Lagi-lagi.
0: Grabe, grandiosong festival yun ang Jan Santuna Festival.
1: Mm.
0: So, yerli na ito siyang naandan. Pero kanalagi, with a twist lang.
1: Mm.
0: With a twist lang. Mas mahibay na lang rin eh. Kinagaya po entertainment. Ang Sarangani Bay Festival, wag yun yung tawon.
1: Oo, oh, nag-tree planting sila dito.
0: Isang yung gabo, isang yung tawon, kaadlaw ang ilang celebration.
1: Correct.
0: Oo, oh, niya hapon pag yun ang konserto atong reggae band.
1: Oo. Oh.
0: Pagkagabi, wag na yun yung tawon yung activity.
1: Hmm. Diba? Mas bugat pag itong survey, kaya diba, oh. Naanad ba ng tao atong mga ligo sila. Mga ligo sila, mag-party on the beach sila.
0: Mm.
1: Pero nawa man, niya, siyempre, gipulihan la o pagbalik sa sa atong kinaihan.
0: Kaya gani ang Jan Santuna Festival, wala gayon na. Nagyapon, kala lang lagi, kanigipahinungod ang bilis sa mga mga frontliners.
1: Mm.
0: Ato mga rescue workers nato.
1: Correct.
0: Ang ato mga bombero, ang ato mga doktor, mga volunteers.
1: Mm.
0: So, sila itong nahimong sentro karon sa Jan Santuna Festival.
1: Oy, take note ha. Mas gitagaan karon og empowerment ang local na itong mga talento.
0: Oh.
1: Kita nimo na, nga gamiton ang mga local talent. Kaya kareng gahom lagi nga gimugna ni Konsehal Pacquiao nga gitagaan girecognize ang ilahang kabililhon nining panahon na ano mang mugbayad tagdako dito sa mga taga Imperial Luzon nga atua man ning problema diri so atong tagaan ko gayon nga mulingaw kanato ang mga talento gikan sa atong lokal. Nato yung mga sikat nga mga talento diri unsa ni nang mga don pitok, di ba?
0: Oh, daghan oy, nagkakaita mga banda diri nga mga sikat diri landaan sa to ang mga gipang pagayon sila hang mga local songs pertin daghana diri oh, pamilya.
1: Unsa kana itong counterpart sa don pitok kani katro pang Roel? Tunduha gyapon sila mag-asawa.
0: Si Sweet Notes.
1: Oh, Sweet Notes. Maayo sa to, taga Jensen man to.
0: Oh, na, kordas day, unsa day na day?
1: O piki na.
0: Sa day mo di ay. Siyempre, naapoy mga local artists ng mga bagong tubo.
1: Na, tagaan po sila tsansa.
0: Oo, tagaan po nato sila tsansa nga, kumbaga,
1: mulingaw.
0: Maka-perform diya sa entablado. Pwede ba siguro nato to, hangyoon to mga nanikat na sa nga mga taga-tsansan.
1: Oo.
0: Diba? Oo. Kasi ano lang, for the sake of General Santos City ba?
1: Lagi-lagi. Diba? For the love of our city.
0: Oh, for the love of our city. Oh, di ba? Nagkakayoy. Ang managsuon din nga mga balasabas.
1: Oo.
0: Di ba? Mga kuya, magkaya na sila nga mga artist na ito. Ano ni Katpod? Samaan na yung kanta ni Jessel

0: nakakaya ito mga artist. Uy, hila. Di ba? Kuya, kaya na mga taga-Jensen sa mga talented daan. No? Sweet Tots, talented. Kinsa pa ba? Mm. O, oh, sama sa mga sulit. Ang kwerdas. O, nga na ba?
1: Naidaghan. Naidaghan.
0: Wala ang kaya ninyo na taga-ipagtaga-dress Jensen.
1: Kay mas piliyo mo yung sa unang panahon katong mga sikat na nga artista niya. Alimang kagkadakanta sing 5 million.
0: Wala ba na problema. Basta... Dara po yung balik ang atong turismo.
1: Ganiman. Pero grabe po yung turismo ito pa na.
0: Dara

0: Di dako po na siyang turismo ng kuan kanang dart.
1: Oh.
0: Daghan po kay mga tagalaing lugar nga mudayo ana kung mga invitational tournament ta.
1: Oh, ang soccer sa mga bata diya sa Ginto nga magka-traffic-traffic, balinsa dahil nato ng Ubal ang championship.
0: Napo yung soccer diya. Napo diri sa kuan sa Leon Liedo. Napo diya. Napo yung soccer field diya.
1: Karang na i-tournament diya sa mga sa Ginto. Oh, grabe mga sakinan nag-parking diya.
0: Ni, kung gusto ko nalang ginato malipay, malingaw, nga ato matagaan ang kagayunan, ang lokal, ng mga talento, may tabo mang yun.
1: Pero at ang local government unit of Jensen nag-concentrate yun karon sa kato mga frontliners. Ato mga doktor, mga bombero, mga workers, volunteers, sila to mga tagaan na itong pasidungog.
0: Correct.
1: O ka siyempre, kani mga nagkabay negosyante. Kitagaan sila kay gayon ng karon. MSMEs na to. Diba? Nagsilbi kini sa ilahang
0: para makabawi sila.
1: Nga makabawi sila. Sa ilahang negosyo. Siyempre, isa ni sila nga makapaangat sa tong lokal nga ekonomiya.
0: Lagi.
1: Ato mga micro, small and medium enterprises.
0: Lagi. Kung problema pa na sila nga wala sila tsansa.
1: Correct.
0: Mahimo na sila trabahante nya kakinsa man sa trabaho nga nang sirado man ang mga patigayon karon kay lagi nahitabong linog. So under recovery ang atong construction sa mga buildings.
1: Di ba? Mga malls na to ang gani perting dako ang mga damyos.
0: Oh, diya sa kining isulti na nato ang SM. SM.
1: Oh, perting dako
0: ang KCC.
1: Ang KCC arang-arang nagamay ng Abri na.
0: Oh.
1: Ang Quezano ni Abri na.
0: Oh.
1: Ang Robinsons ni Abri na.
0: Pero dagapagkulang.
1: Ang SM, ang medyo takot-takot yun sila dami sige, dagapagkulang Abri yan sa sulod.
0: Oh, labi na itong ilahang kuhan dito.
1: Department store.
0: Katong save more na skalumpang, wapag yung kabalik ito pang ruwin.
1: Wala na ito, bungkag naman ito.
0: Gani.
1: Hindi na ito, wala ito yung pagkasa. Matukura na ito siguro bago. Di ba? Ano mga yan na ba? Tanaw-tanaw taga sini, di na takatanaw sini, kaya mahalo kung punta mo tanaw.
0: Uyog lang gamay ang kalibutan, Valerie. Ay, asang exit na rin. Asang exit na rin. Palong pag-isuga. Paitanlo ka, di ba?
1: Yan na, mga katropa. Ang ato, ano, sabton sa nato karon ang local government unit.
0: Yun.
1: Kung naampa may activity, dadaib mo kagol, kinagya po yung activity pagkagabi. May gani, kinapay activity pagkagabi.
0: Nalipay po, katropang Ruel. Kay natagaan po uga kay gayunan ato mga SMEs, MSMEs, kay ngano ba, nagadaghan ang mga tiyangge
1: sa
0: syudad. Kato mga open spaces ba, ganahan kay mo atong tao, kay inig mulinog, mag-iayaras lang nakaw. Di sila mag-uul, batamunan sila uga.
1: Daganoy.
0: Dagan na, dari sa tua, dari sa... dito sa Mua, dito sa Mount Calvary Banda, naapon.
1: Pero dali sa kaning Yumang, kaning sa tua, parinti corner Yumang, ano raman, good weekend ra po sila?
0: Weekend ra.
1: Weekend ra sila. So ka naman yan, ha? Tagaan na ito.
0: Tagaan, yun.
1: Pero siyempre, ang problema na ito, Dre, isa sa mga problema ang ginatanaw ni Director Joey C. Kaya itong isda. Subahan kay siyempre,
0: nihit
1: ang supply sa isda karon nihit man.
0: Nihit ka trupang Ruel. Huwag ganun nga pili o na lang ako maglutok ang lubong manok kaysa upalit kong isang
1: kilo
0: isda.
1: Kamano pa ba ang kilo sa tulay 260?
0: Agoy.
1: 280?
0: Pang mayaman.
1: Nga ba? Matambaka o tulay man tawag niyo na.
0: Oh.
1: Tulay man na dito sa tuwa. Pagkabot dito sa daba, matambaka man na. Kalang tulay ba tulay? Di ba? 260?
0: Kita na mo. Tagmahal lang.
1: Ang pirit nga. Barato naman ginampirit. Nana sa mga 220. Ana, kamahal man agat ron kay mahal po kay krudo.
2: Atay. Pulsaan!
0: Pulsaan! Kung nagingo na mo, nga, kuan ba, mahimong domino effect ang kalisdanan sa atong nasyonal, padulong sa lokal, o diya siyempre, nag-adjust ang lokal nga panggamahanan para dili kayo maapektuhan. Bisag gadili ta masiro, naalang gihapon ta, pero at least nagtipid tas budget.
1: Kadayo, nagtipid man ginang Jensan. Kami na mismo ang uahawag sa inyo ha, nga mag-enjoy ta sa Tuna Festival.
0: Iyon, no?
1: Dagan kayo o mga display diya sa Oval Plaza.
0: Iyon.
1: Mas kuha po sa Oval Plaza na lang mo manuro kay open space pa.
0: Kade.
1: Kung mulinog man lang si Bako Palayo, nana ka sa open space daan.
0: Gihimo lang na mo among part nga nag-isulti na mo kang festival director nga mutabang ang XFM sa pagpromotar.
1: Pagpromotar
0: sa kanay mo na ni siyang lakang
1: na mo. Walay bayad ay diri.
0: Walay bayad diri. Eh, balag ba konsensya mo? Basta wala bigay paningil.
1: Wala bigay paningil.
0: Baka naman nanay mo.
1: Dalara mo diri sa mga ka ng fast food chain. Okay na kayo na.
0: Okay na. Amo diri. Tabang diri.
1: Tabang ini na mo. Naman mo ikahatag diri. Wala mo. Tabang ini sa Jensen Tuna Festival.
0: Lagi. Amo ng syudad.
1: Kay amo ng syudad.
0: Oh.
1: Dili man ni kwarta-kwarta lang ni tanan sa mo. Nga pareha sa obandiya.

0: Ang sige ka dool, murag ka na bang
1: murag iro nga wala pa kaon.
0: Irong sige dool sa inyo ha, nga murag okay kaon.
1: Si tilap sa panit nimo, paita. Ano bras sa baka ning iruan. Atay.
0: Dili may yung anak dari sa XFM. Kung ato nang surya ka na to. Isulti na lang mo kang Festival Director Joey Concepcion nga open ang XFM kung unsa man mga announcement niyo regarding correct sa Tuna Festival.
1: Naay istasyon nga dili maningil.
0: Di may maningil sa inyo ha. Kay kani silbing tabang ni kay gwapo man inyong tumong.
1: Nagi.
0: Kay ang inyong tumong
1: tabangan ang katawan.
0: Okay sa amo ang tumong.
1: Mm.
0: Nga syempre unahon nato ang lokal. So, unahon na ito mga local artists, unahon na ito ang ito mga local ng mga frontliners, ayaw sa mga taga-Manila, pasagdaasan na ninyo na sila.
1: Pagdaasan na sila, kanapos sila ilang kagalingong baha dito.
0: Iyasa ta karun. Ano sa ta?
2: Atay.
1: Daghan mo mong malita dito.
0: Wapas sila yung problema dito, kaya daghan mo sila yung malita.
1: No. Yeah, daghan po sila yung mga national yung mga official dito. Pwede na makapanaog og budget kay ilahaman dito sa tanan.
0: Kay gayunan. So, makatabang ta nga to sa mga MSMEs, makatabang ta sa to mga local artists.
1: Okay.
0: O siyempre, dinigya po na to walaon ang essence sa sugbahan sa kadalanan. Siyempre, gingan ng tagjensan, Tuna Capital of the Philippines. Panag mahanag isda, maningkamot, ang gitang nga natin masugba niya.
1: Gamay lang akong gamay nga suggestion nga kung unta makita nila sa atong city mga tagaan yun og saktong pagtagan. Tinood na may mga fisher folks time kaning sa fishport ginapahigayon pero dili lang diya taman. Siguro tunan pag-ayo sa atong lokal nga pagamanan unsaon nila pag-subsidize ang ginayangong dugang panahon kining kamahal sa krudo locally lang bisag-inganan lang para ma-boost na to ang panagat nga daghan gyapog supply ang jensen dili para karon nga naglagiid sa kalisod ang atong mga managat
0: di sila managat yun.
1: Ang hinungdan tungod kay mahal ka ang krudo nya kinsa may mabalikan na natin kita nga mga consumers wa na tay mapalit nga presyo kung isda kay mahal man ang presyo so pagka-afford na to nga dito padulong man to sa Davao
0: kay kung ana to ang istorya nga managat na siya ang kaugalingong kadang gamay ra
1: managat
0: mga upat ka bloke ra gyud siguro masakto
1: okay isa ra
0: yang ba dili gyud katong lagi
1: balik
0: nang ginagmay ra isa kadlaw ra nga bihayan
1: okay
0: og tagaan daw siya kuno kada bang
1: subsidy
0: sa gobyerno
1: oo
0: managat siya. Pwede na eh, baligya.
1: Kanang subsidy,
0: akong
1: suggestion, kanang subsidy, dili na siya ma-erase. Kung dili, bayaran niya po sa mananagat. At the same time, kung managat tapos siya, so magamit tapos niya, ba? Marag,
0: dili siya ka ng mga orta siguro, mabawi lang iyang pang krudo, ayang pang gasolina, pang krudo nga gigamit, ay krudo naman na, ka ng mga dako-dako. Nga, pag-uman na to, ang uban niya, ipanudaan na daw niya.
1: Oh, diba?
0: Mara yung purpose, basta makabawi lang siya sa pangpakrudog na siya panutan kay Berti Gidang Kapigado.
1: Nakita niyo na.
0: Nga, grabe kamahal ang baligya. Barato kayo kumprada sa ilahan niya. Makabot pati nga na masakitan na doon sila kay pagbaligya na sa palingki, Berti nang mahala.
2: Atay.
1: Di babalar man nila kayo palipos sa isda.
0: Anuhon sa nasa doon nila, umumon sa doon nilang isda.
1: Okay. Pero ako manamonitor na ko bisag ang sarangani gwapo magid ang panagat dito pag gadi lang nga maotang panahon nagnara sa ang pinakamahal dito 80 pesos.
0: Uy, kanang inyong ginakuha di sa print sa bye-bye report ng mga isda sa bato, gikitagaan tagiya sa Ginoo ayo po nang ibaligya og barato nga diha raman ninyo na nakuha sa Sarangani Bay. Gabaan ba mo? Nagbugsay lang ba mo?
1: Gani. May barato ang ilang baligya pero sa pag-abot dito sakyan ng mga middleman.
0: Agay.
1: Disgrasya na po tayo diha.
0: Saglan, barato rito, makatiming ka. Masi, mahal na sila mamaligya. Ay, grabe mo, tigbas naman.
1: Ano po siya sundang?
0: Kanagong diha sabay,
1: tampat?
0: Tampat? Mahal na sila mamaligya. Di ba na pareho dati nga barato naman?
2: Atay.
1: Ganahan ang mga travelers diha kaya na yung mapalit ng preskong isda pero kung ingana ka mahal
0: initan na noon mo dudugay kay mahalin yung isda di ba?
1: Kaya mahal man
0: mahal naman mo
1: di sundugag yung style sa inchik bala ginagmay basta kanunay
0: na
1: entrada da pa sustainability ba sa business sa man kay tag isa kaagira gusto tag sa kalibo po ng ginansya
0: managat ron after 2 days well good after managat
1: samot na ron yung mahal na kay gasolina mahal ng krudo.
0: Wala nga. Wala nga sila gakrudo. Bugsay lang gani sila.
1: Bugsay sila.
0: Kaya naman sa kaklit, survey naman.
1: Ah, okay.
0: Batuhan. Isda sa bato gani. Naroon na diya sa mga corals. Corals na nagipangkuha. Ano ba? Panisid.
1: Kuna ako inabalaan niya nga gabaligya ginakumpra niya passport.
0: Pero dito rin yung ganda display.
1: Oh, display niya dito.
0: Mahal na eh.
1: Mahal ka ni.
0: Mahal na eh. Hold on eh. Oh. Gwapo ka na ibuhag yung kuha, yung balikyan niyo.
1: Kaya presko gina.
0: Presko pa. Ayan, butang ipormalin ha.
2: Atay.
0: Asin lang. Asin lang ninyo. Tubig dagat.
1: Oh, para presko pa.
0: Ah, para presko pa.
1: Pero kung presko yung balikyan, di naman kinahanglan kay preservatives. Oy.
0: Wala eh. Di na kinahanglan. Icy lang ninyo. Tubig dagat, try butang para didiman.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Itaw ang ginauhag, ang katawan sa Jensen, nga magmalipayon kita, karing maabot na un, pizza uno, pizza uno hangtod 5 ang atong tuna festival.
0: Kasi pagyaging ang tag-7.8, saan ay mo pungkul? Saan ba ito? Maglingaw-lingaw, kaya pong tayo tagal, itong kaigiman, itong kaugalingon nga makarecover kita sa grabing kagoon.
1: Tinoon! Maningkamot ta.
0: Wa kami nag-goal ka trobang roon kagabi ira mangani nga ulahin mo kadlawon na pinaka ulay amo na sa inyo.
2: Bullseye.
0: So prato nang palipay na inyo maabtan pa mo kadlawon grabe ra pud.
2: Atay.
1: Bawian mo slawa sa napart pahulay gyud oy tulog. Ay mo na ang atong kapital nga kinahanglan gyud pahulay, wala gyud kambyo, wala supplement para sa pahulay.
0: Na. Di ba? Ay, kisa once a week, ara siguro okay.
1: Oh, panahon magluling hayaw, banding ayaw sa pamilya.
0: Ayaw po ng inyo, imo na pabungi adlaw-adlaw eh.
2: Bullseye!
1: Gawa sana, ang inyohang kuhan, kung daghan mo kwarta, wala yung problema.
0: Ah.
1: Yan, kumuna muna, mangutang pa tapos, di ba?
0: Ay, ayaw yung pangutang nga para pagkalingaw rin ninyo.
1: Oh, dili mauna. Pagkaman, mag-uol ka, ma-stress ka tungkol sa utang. Ay,
0: kay daghan pa kahit ka ng utang, nga way balik. Utangon nga way balik. Una, ma-short ka pang bayad sa tuition sa mga anak. Wala nga balik.
1: Oh.
0: Ang balik niya na, in-graduate pa man niya.
1: Mm.
0: Yeah. Kaya pwede na ito ng utangon, pero mangutang ka para ilaag ni mo. Ayaw.
1: Ayaw, ayaw.
0: Ayaw, okay. Daghan pa kahit kagahitan.
1: That's a wrong move. Kanang mo barakay ka. Napasubo na kaya nadugay na set niya naay mong amiga nag-awa muburakay na ta na kay itagaan ko sa akong apam niya ikaw mungutang ka kay muburakay ka ayaw lipay siya pero ikaw guol
0: may pay ipalit ni muna og Santon Plus Gold
1: ay kada investment na pa
0: investment na sa lawas ato kong paminawon ang ato ang President CEO Doc Remilito oy ari na mga katropa kinigabahin na ito kanyo sa Santon Plus Gold